kachan chiyo lunin khan ki pyoge de zene nga zu lerim sengye nabal hinge chama gom si shu tang chitu tele ki chambi shuwa tang chepchik kirin resa dawe nying ki pyoge lunin lerim ka nyandu shu hin nga zu lerim ka chachin tar nyingung ki chachu chik tang kama nga ne nyi par shortwave ki mita shibju she chi tang gyasur shibju she ku kilo os dun dong nyi je sumju tangba tang ya medium wave ki mita nje chumi ge tang kilo os chik tong shibja shibju che mita ka shi gyu te tuyong kama ngab chung ngay ring sen ng se he

0: 나바츠 페셰카직 센트브세 돌링 텔럽지 표기 다오핀조라네 추드 나웨 여럽 상주이치고 담주 신년도 휴신
1: 갸가르 창샤 돌링 존나 예베 갸가르 갸용 롱딩키 표게 레림 생게 갸제 미망용라 동마 참디 테스트레 휴유인 드링 다기 케나메 나웨 왕보 여럽 상주이기 콜라 담시지 제교인 제당 여럽 상주 세와니 안즈 르당 nga yi che gosum gi chawa che ta kang che ba tham che shen la nyo ba mindro wa tang gyun du tse wa pang de shen pen gi sem sang bu lo shik la ser ona ngan zu mi nam la yarab sang ju den na mi den khanda che ne she tu pam che na pyo gi tam be yarab marab chu pe she lung ba kang yi ke gi she yarab cha dang she sa che marab ni dang chubache she shesu yoba tar mite lungba khane imi ni so mite kiri khang peju cheba tele she tuba nangshin mila yarab sangju dena mide ni so mite lu nga yi che gosumgi chawa chedang thang chube tone nganzu she tubgi yu deyang gosumgi chuba le tangbo lügi gone chuba sangbu chedang ni se di chi ngi gi kyam ne gen du gi de dang la ma ge ge so ran le ku de ba nam sa ne khang du je yang le bu chung gu be su gi gu du dang xie zun ba nan de nam ju sang bu ten ba so yin de le to de mi xin la mi nge dang mi lo ta wa dang la be cha ju gi zu da khang ju du ten ba dang kai chu du yin tu narwa so jizo ki minglam tu mizebe chaju ki rinam ni lugi marab ki chobe randa inbe ngebar tu pongwe ngiba ngagi yarab jizu ni khatu ine shenla sikzu mayin par